0: Gandele maboke bandeko likambo ya kokamwa. Ha di rochero.
1: Hein?
0: Boni simisi na yo komi pembe makasi boye.
1: De kwangai, savon omo wana te na sukola ngola savon omo savon kitoko. Lokuta?
2: Lokuta te.
1: Omo ni elanda makamona biso to sukola bilamala savon
2: omo.